0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
4: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
2: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Ballroom on 1.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
6: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
7: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
2: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
3: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair. And reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
4: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
5: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
6: At sinong kulabot?
7: Fesh, hindi ako.
6: Makinis to.
7: Ferong walat.
6: At parang vatang-vata
7: dahil sa Era.
8: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
10: Si Salvi nga. Malatyos, ang ganda. Dahil sa Era.
9: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
11: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
12: Beautiful sun. Pasta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. Sunday's Best, featuring Tom Jones on One Radio News FM. Tindugo na. You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the-best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
4: Sunday's Best.

0: Sunday's Best FRC. We'll be right back after these messages.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Batata!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Batata!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Batata!
3: Sumubok na nitong bago!
5: Introducing
4: Batata!
3: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Gel Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka
2: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Anong pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best FRC will be right back after these messages.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot? Fesh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
6: At parang batang-bata
5: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
7: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda. Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
7: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago.
3: Introducing
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: The best of FRC, folk, rock, and country music.
0: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rumbos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pigpapagal talaga. Maski digde, so madigdig kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugkang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon ko yan. Magayunan ang epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligam-gam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Batata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Batata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Batata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing
2: Batata!
1: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
2: Batata!
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday, Old

0: Sunday's Best Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sana all.
2: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot? Besh, hindi ako. Makidistro. Ferong walat.
6: At parang vatang-vata
5: dahil sa ERA.
7: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
8: ERA. 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
9: Ako si Salvador.
10: Sa gabi ay...
11: Si Salvi nga.
12: Malatyosa, ang ganda.
11: Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Sunday All Star.

0: Sunday's Best, Old Stock. We'll be right back after these messages.
1: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
2: Boxer Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, samuyot at panax ginseng, nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
3: Sunday Old Stock

Domingo alas 8 ni Pagkabanggi, mag-antabay na The Song, The Singer, and The Anchor. Magdangog na kay Banan si Joe Bonds sa One Radio 91.3. Tindulo na The Song, The Singer, and The Anchor. Joe Bonds.

Again, Teal by Tom Jones. Live na po kitang ngayon sa Kuya Pong account sa Jose Jobons Bonto. Ano po, pwede kitang magpartisipagikan sa endo pong mga messages sa Kuya Pong account. Ano? O pwede man kitang magpartisipar sa pagipokan sa endong mga chat o kaya text messages sa Kuya Pong numero sa 0906-864-1805. And of course, pwede kita sa 0951-687-7375. I would like to acknowledge Gria Jo, who is watching the program right now. And our next song is You Needed Me by Anne Murray. Again, this is for you.

Again, yan tabi, born free, requested po ng Ma'am Nimpang Noblesa. Sabi ni Aliana Cook, bago pala nasara sa pagtaram ko, sabi ni Aliana Cook, pa-shoutout na po, giraray sa kuyang lolo na si Lolo Pedro Valenzuela. As in, ma-happy Mother's Day sa kuyang lula na si Shirley Valenzuela. At siyempre, bago pagpaparabati ang kuan gabos, happy Mother's Day sa mother kan sa kuyang beautiful na daughter, ang beautiful ang mother na si Ma'am Weng Biher Bonto. Anong happy Mother's Day, Mami? And of course, sabi ni would like also to acknowledge Bogs Aynira Brimbuela Jr. who is watching the program. And aw masundot ang kanta. This is requested by Ma'am Manay Ellen and also requested by May Padi, si Edgar Baldovino. Para da po sa mga mother, para da po sa mga mother, happy Mother's Day. Saga boss. Aliyang Manay Ellen buena buda po kay Mr. Edgar Baldovino. Ang masunod pong kanta, For Mama.

0: Kasama ako si Risting Dugun
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, the song, the singer, and the anchor. I would like to acknowledge Ma'am Franz Barsaga. Sabi niya pa sa out kami digdi sa Napaw, sitio Santo Niño. So, tabi, mga taga Santo Niño, ano, si Aini Bergara is watching. Of course, si Jing Sikimine is also watching. Ebi Klim. Ah? Ayan. So, again, may mga day ko kaya na, day ko na, may mga madalaga noon. Ini Bergara, sabi ka, ano, sabi digdi kan sa kuyang tugang, nasarong, magayong-gayong kung tugang. Ade, sabi digdi ni, sister, good evening bro, makibati mandatabi kan mga bonita family dyan sa Fatima, si Manay Mir, so sa endang mga aki ade, so sa, iyang sa endang pamilya, buda si Tiawana na abid pan mo digdi sa bangkilingan. Now, sige ha tabi, at Tiawana, kumusta ka tabi, sharing man si Manay Mir, si Ninya, si Asun, buda si si Saipa, si Ding Buda, si ano, si G. Dahil nalilingwan permi. Ade, dahil nalilingwan permi. Siyempre, dahil nanggat ang malingwan. Ade, anyway, lato na nga, ito may mga nag-tereks pa kaya. Dahil ko na hahabol. Ha? Dahil ko na hahabol. Sabi ni Dante Cabais, pa-request po, softly love pa ha. Para da sa agum niyan, Happy Mother's Day. Tantod tabi, Dante ha, tantod tabi. Ha, softly love. Okay? Sige. Hanapun ta na nga ng imakwata na iyan. Ade, softly love. Aha, okay. Lingon ta daw. Arin daw ini kill speak softly love gayod. Okay, sige. I would like also to acknowledge Cherry Carburha and my friend Greg Abad. Speak softly love and i-play ko tabi sa imo taon-taon. Ano? Of course, our next song is Because I Love You Girl. This is for, of course, this is for sabi digdi. Isa nga nag-request kaya ni Alfredo Barra.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.

Again, only you. Maya ko po na remind ayan no, mga paradang og dani na nag-request ano. Ang tuya pong ano, ang tuya po na programa all this. Mga gusto bihong kan po mga kantang magpo 1950s, sagod po mga 1970s, ano? Sige, sagod 1979. Pero pag nag-80s na po, dahil na yan. Ade, so, iyan mga kanta ni Celine Dion. Sa Celine Dion kaya, ngunya na iyan, modern. Pero hilingon ko kung may kanta na iba nagkanta. Celine Dion kaya, more than past the 1980s na iyan. Okay? So, again, our next song is A Time for Us. And this is requested by Mr. Conrado Belchez. Mr. Conrado Belchez, this is your requested song. A Time for Us by Jack Jones.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Tindugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Again, I would like to acknowledge the following. Siyempre si Ma'am Corazon Bruces. Dahil ko nakainailing si Ma'am Adi. Ano daw? Kumusta? Nasaan na si Ma'am? Ano? Siyempre si Mr. Ed and Manay Ides Padua, kang Bangkilingan. Si Manay Lid Busar Barliso. Siyempre ang sayang pamilya si Jigs, buda si Adora, buda sa endang mga aki. Si Ring Ma'am po si Ryan Barliso and family, ano, si Jenny B, si Raya B, si Raya Jean Buda, si Raya B alias Ganda. Si Manay Ellen Barameda Buena and family, si Manay Lil Banyas, si Manay Diling Banyas, si Ninya Banyas Banyares, si Marikita Banyas Beruela, si Cora Banyas Buesa, and si Domingo Boy Banyas. Then ako naghapit kay Boy kan pag dumang ko sa langato. Nagpadukot siya na kami kandila sa ermita. Aday, si Manay Mater Barya and family, si Alex, si Jokno, si Wad Kagawadwe, si Rapi alias Dot, si Ringman po, si Ding and G Burak and family, si Kaloy and Anita Cabrillas and family, si Manay Lid Bonita Barameda and family, si Alan Buda, si Ana Barameda, si Flory and Berting Bungay. Dahil na sa kung nagtitext si, dahil na nagchat-chat si Flory, bili kinasal na. Dahil na nagtitext ako si Flory. Anyway, si Pading Buddy and Mading Franz Kumeta, dating kagawad Alex Balingbing, as yan ang sayang magayuno na agom, si Honorable Kagawad Salve Estacio Balingbing. Si Ringman po si Pading Leon Chupo and Mading Asunin po. Si Chosid and Chaofi Buaraw, si Pading King Bertis, madyan ako pa di ha. Ha? Si Ringman Kimanay Liliu sa Bungat Bitago, buda si Kerby Bitago. Ha? Si Kagawad Carlos Balisa, kang Pili Raya. Ano si Esteban buda si Nathan, si John katakutan, ha? Siyempre po si Ryan, ano, kumusta tabi Ryan, Mr. Ryan Barbuño, si Sir Rick Ligario and si Sir Jerome Veluso, ano, si Sir Nirio and Ma'am Tess Barbacena, siyempre ang kagsadirikan Uncle Fred's Car Wash, si Mr. Fred Cabrillas Borbe. Siyempre man, si Sandy Batalier, Jan Santo Cristo, si Anis Bansagalis Benitez. Ano? Si Ringman ang sayang tugang, si Leo Buda, si Paz Batalier. Sige, okay. Our next song is a requested song. This is requested by Gria Jo Bonto, How I Love You.

kang kantang yan, gusto ko pong pasalamatan, ano? Ang satuya pong mga station executive, si Mr. Jing Montealegre, ang satuya pong managing director, si Mr. Romy Bulante, ang satuya yung general manager, as in ang satuya pong na station manager, si Ma'am Rosana Awasang Bores. Sharing mo po, gusto kong pasalamatan, as in, itigtat ako po, ano, pigpapaabot ang sakuyang dakulao na kondolens. Sa tuya pong kairibanan ko niyan, sa technical side, ang sakuyang mentor, si Sir Manny Almuguera. Ano? Siring man po, gusto kong batiyon, ang gabos na mga mother na nagdadarangog sa tuyang programa ko niyan. Happy Mother's Day. And our last song, na, arog po kan dati, love me with all of your heart.

0: Baco City Bakery and advance orders 021461.
1: Waking up with King.
2: Kikig! Mga surpresang barekal, nasyonal, internet, sports, talaga skate, skate, surpresa, surpresang komentaryo, King O, Kikig sa One Radio.
3: Good morning, good morning!
4: Ini po ang Sendong Kapitan,
5: si Bueno sa King, King, King, King!
6: Ano?
7: Abo.
6: Oh. Doon ako nalungkot.

0: sa siyudad nin Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 56 minutos po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa saro na naman na presentasyon kan programang King King. Ano man po at sa inyong mga pinagigibo, ano man pinagkakasiributan, laumi po na yaon kamo sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo. Maligayang. Happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: dugod nga tong ba nagsisilibrar kan sa indang birthday kay Madam Ivy Bohemia Lomerio, Sir Elmer Bon, Rona Lutino, Cherry Brusola, Jonna V. Brunsal, Chi Calius Burlagdan, asin kay Yanella Mayans. Sa mga igwa pa po nin mga kasiributan, pagtiripon, okasyon, enjoy life. Sa mga katindugo niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospitals, oy, parahay na ka mo. Aldaw po kita ning Lunes, 11 na kanbulan na Mayo, dos size. Sa mga katindugo niya itong bay, kamunduan sa Buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. It's an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugo niya to, digdi sa Premier Distrito, puon dyan sa Banwaan kan Tiwi, Malinaw, Sunod kan Tabaco, Banwaan kan Malilipot, baka kay Santo Domingo. Sa mga taga-Segundo Distrito, puon dyan sa Islang Banwaan kan Rapo-Rapo, Maknito, Siyudad kan Ligaspi, Daraga Kamalig. Sa mga taga-Tercer Distrito, puon dyan sa Banwaan kan Nobilyar, Ginubatan, Siyudad kan Ligaw, Uwas, Pulanggi, Libon, Piuduran, Partikan, Probinsya din, Katanduanes, Camarines, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Probinsya, Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, kasabuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manu.

0: Itil Norte o 530 kilometros este kan Giwan Eastern Samar sa coordinates na 10.7 degrees north, 130.6 degrees east. Ini iguanin maximum sustained winds na 45 kilometros kada oras. Haranisa Centro asin Dangkuros na maabot sa 55 kilometros kada oras. Ini nagihiro westy norte westy sa kaskas na 15 kilometros kada oras. Mantang Easterlies po ang nakakaapiktar sa bilog na Pilipinas.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Dahilan po kang Eastern Samar as in Dinagat Islands man nakaka-experience yan nin mga madiklom na kalangitnon. May mga warak-warak na paguran sundo sa makusog na paguran dahilan po sa trap kan tropical cyclone na si Kaloy.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Mantangan Metro Manila asin ang natatalang party kan Pilipinas kasabay po ang Bicol Region partikularmente probinsya Kanalbay. Paminsan-minsan may mga pagdaluman po ang kalangitan, may mga lugar na nakaka-experience ding Turo Tagiste sundo sa makusog na paguran dahilan po iyan sa Easterlies.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Mientras tanto mga katindugon, ang pinakahalangkaw na init factor na na-record kasuod mang alas 5 nin pagkahapon digdi po sa probinsya Kanalbay sa Ligaspi City nasa 40 degrees Celsius, sa Biyo Ginobatan 37 degrees Celsius, sa BIA Daraga nasa 40 degrees Celsius. Gabos po iyan nasa irarong kan extreme caution category na peligroso sa salud mga katindugon kan lambang saro sa satuya kun magpapanagos po kita na matrabaho na talagang yaon ang kasagsagan kan init kan saldang.
1: Si Bueno sa
0: maglikay, maglikay, maglikay. Permisa na pong mag-init o mag-inom nin tubig. At sin syempre kung daiman po ki importante ang kaipuan luwason dyan sa sindo mga House of the Rising Sun, stay put po kita mga katindugon. Kung igwaman ki mga trabaho, magpasiguro na kung mapupwede dyan po sa malumlum na parte, magkan sa indong buto, magtrabaho.
1: Si Bueno sa King, King.
0: And bagyong si Kaloy padagos mga katindugon ang pagkusog kanluya na daiman po talaga piga lalauman na ini makakaapiktar sa inman na parte kang kadagaan sa Philippine Area of Responsibility.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Mga nini, mga nunoy, si mga college students niya to, diit na sana po, tapos na kamo, maaabot na nindo ang finish line para sa academic year 2025-2026. Kaya, dahil na magpara, Buruba Road.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Sa mga empleyados kan gobyerno na atab yaunan sa inda mga respektibong lugar, lalong-lalo na itong mga street sweepers, good morning!
2: Good morning!
0: Sa mga katindugon niya to na atab man na nagbukas kan sa indang mga pwesto sa mga merkado publiko, digdi sa kapalibutan, dyan sa banwaan kan malilipong Madam Uy. Maray na good morning sa indo. Siyempre, digdi sa siyudad kano. Turog pa si Payaw Buda si Madam Feli. Kan magpasiring kita dyan mga katindugon sa merkado publiko kana siyudad nin tabako. Mientras tanto, mga katindugon, ngurob-ngurob ang natatada sa mga katindugon niya tong naglilinanggang, nagpababakal manong manin in mga linanggang atab na atab, digdi po sa kapalibutan. Ilan ta sa saibong na sinda manong mani, nagtiti usman, dahil lamang ni sarong pagkakataon na sinda, nakasabay sa ayuda.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Ayuda pa mor, pili pa mor.
3: Saway ka, tulaw ka.
0: Ang programa ngini atun sa Edukan Best Cafe 8 in 1, Best Cafe Gold 20 in 1, Best Cafe Black 4 in 1, Best Cafe Green 6 in 1. Gabos mga katindugon with herb. Kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon, igwa po ininin marairahay na epekto sa lawas kantawo. Kaya Best Cafe sa pagkaaga, Best Cafe sa pagkauto, pwede man Best Cafe sa pagkahapon, asin banggi. Yang unman ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni libre gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa sabay tara, manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan maliliput. Nagwaraikrak digdi sa siyudad din tabako. Igwa man sa banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Manok ni Osang, sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan kig-kig barata.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, BEED, BSED, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.
10: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
11: Ay, iyo, Beth. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
13: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
14: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
15: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin marketing.
13: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances Kain ka pa? Siyempre, sa RS Marketing na! Basta

0: mientras tanto lugadaan na si Nadakob kan mga soldado sa Deputy Secretary kan New People's Army o NPA matapos an sarong inkwentro na nangyari sa barangay Miabas, Palanas Masbate kaso na. Sigon mga katidugon sa 2nd Infantry Battalion, bandang alas 5, imedya nina pag-ana pa kados ang limang miyembros kan natitirang komiting larangan Guerrilla South kan SRC-4 matapos makarisibi nin report gikan sa mga residentes unong sa presensya kan mga arbandong rebelde sa lugar. Nagdurar nin limang minuto ana ribayan nin putok antes na naglag ang mga rebelde asin nawalat ang sa indang mga kagamitan kasabay ang sarong kalibre 45 badil, mga magasin, dokumento asin iba pang sensitibong impormasyon na hiling sa lugar ang lugadaan na Deputy Secretary kang grupo na si Raul Luding Tulingin na midbid sa mga aliases na Daddy asin Herman. Sigon sa militar, tulos man ining tinawanin Panginot na asistensya medikal kan mga soldados antes na dinara sa pinakaharaning hospital daidaylan sa wara naman inining kapasidad na lumaban.
1: Si Bueno sa
0: Parago sa pinagigibong preparasyon kan Provincial Social Welfare Development Office PSW katuwang ang Albay Children's Organization para sa ipinagtalaan na Albay Children's Summer Camp o beto kan taunan na summer camp para sa mga jóvenes na albayano. Iyon na pakusugon ang edukasyon, leadership as in community service. Ini ang naging panginot na agenda sa quarter meeting Children's Organization ako na pinanginutan kan PSWDO kanakaliis na mga aldaw. Sa naunang bita ng pagtiripon, naging matrayumpo ang pagpaplano kan maabot sa 19 representanteng gikan sa ako, PSWD o asin mga piling facilitators na kadaklan dating miyembros kan ako para mas arigladong i-implementar ang naunabita ng programa. Pinaglalaoman na sa paagi kaini, mas mapapakaray ang serbisyo kaini, partikularmente itatao sa mga partisipantes.
1: Si Bueno sa
0: Marata. Pinakusog kan Dewitz Bicol Center for Health Development asin Provincial Health Office ang mga lakdang tanganing maasigurar ang siguridad asin maray na salud kan mga nanay na bados kasabay ang sa indang aki. Parte ini kan programang Safe and Healthy si Mommy and Baby na kasabay sa pag-obserbar kan Safe Motherhood Week sa probinsya ng Albay. Konsain, ibabandera ang mga panginot na serbisyo asin programa tanganing atamanon ang mga bados sa tahaw kan panagos na pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Sigon kay DOH Bicol o ay si Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpillo, nakabugtak na sa mga apektadong lugar ang mga medical stations kasabay ang mga health workers. Konsain, panagos ang pinagigibong prenatal check-up sa mga evacuation centers. Dugang pa ni Dr. Rimpillo, nagpapanagos man ang regular na pag-ipno kan mga logistics kan DOH kasabay ang mga bulong, face mask, asin, iba pang pangangaipo.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod. Ani ba pa?
2: One Radio.
3: Your One Radio. News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5817-8. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala 557194-8245. Pumapalpak na door mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services.

0: 28 minutos na makalipas po ang alas 5.
1: Si Bueno.
0: So oras na naman, tanganing magbanag. Ano sa mga taga hindi, igwa patabi ning tada. Oy, sa mga taga San Isidro. Madali na ang sa endong piyesta. Ano an pahet? Manong John Bigas. Kay Barangay Kagawad, Mila, Ibang Hirista, Brutas. Maray na, good morning kay Sir Vic na Carizo, buda sa sayang, padabang misis. Ano tabi, Sir Anpahet? Sandy Bilaro, oy! So, matibay niya itong para ragtok. Kay Ruby Barcoma Cardanyo, Monica Broncano, kay Sir Rex, muna kay Ma'am G. Buates, Ma'am Cathy Hiron, ay hiro-hiro, kay Tia Salvi Coral, dyan sa Libod, Mr. Jomi and Ma'am Pasyin Sistina, kay Ma'am Tess Bordonada sa Sentro Can, malilipot, marata, kay Tia Aida, Tia Aida, mga katindugon, Ramos, kay Lola Aida Bitarna, kay Boss Mario Buda, Doña Yuli Bariso, yugo-yugon mo, Ana. Kay Mading Emma Barquinha, magayon kong madihon. Kay Mading Birgi Kanyo Buda, kay Ma'am G. Kanyo. Good morning! Kay Idol Principal Fernando Pando Margalio, tindugo na! Kay Pading Arnel Rabi, buda kay Ma'am Chat. Kay ay Mila Bruta si Ebanghilista, baliktad man ako. Narin nga ni Ann, piyesta dyan sa Indo. Kay Norma Benitez Basquiñas, watching from Purok 5, Binitayan, Malilipot, Almay. Marata. Pading Boy na Burita. Kuya Bal Clavicillas Daculio. Erlinda Benitez Vilches. Norma Benitez Basquiñas. Alma Balingbing Bordeos. Sa mga taga Rawi San Miguel. Sa mga taga Cagraray. Sa San Pablo, dyan sa Barangay Kabasan, kay Ete Bonavente, Erlinda Bulanos, kay Shirley Arandilla Barya, kay Manong Nomer Villanueva Olabarnio, Aliping sa gigilid sa mga taga-barangay 1, Malilipot Almay, Radin Tison, dyan sa Sugod, mga kapatid! Eden Biron, Madam, kumusta ang pahit? Sa mga katindugon niya to, kay Madam Aurea Burse. Bati kuman si Mama dyan sa San Isidro Iraya, Malilipot Almay. Aranina ana fiesta!
1: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: 31 minutos na makalipas po ang alas 5. Ang programa ngini atun sa Dukan Daniel Bakery, tinapay, puwerte, nasog, firming, mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadir mahalaan ni Madam Gina Nang. Firming niya on and barsaga itire, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangutuhan, merindalan, pamanggihan,

0: kabar sa Gaitiri. Sulb ka, good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco. Anbar sa Gaitiri, 24 oras nang nagsiserbi, igwaman sinda kan air condition na Inting Barber Shop and Salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inaabot nin gutom diretso sa Barsaga Itere, pirinyaon si Ati Met Barsaga. Yaon man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girlie Bea. Makukua along National Road dyan po sa Barangay San Isidro Inawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyom. An enot sundo 30 sultada 1,000 pesos ang premyo sa gana. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sa na-registration na alas 7 sundo alas 9 ulutan pag alas 9:01 bakbakan na. Siyempre, mga katidugon, partner kan mga mister, asin misis na habo, mapasma, tambak ang labahon, darahon, sa Adam Lock Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya kung kayaan mga musingon nindong labahon, pagluwas sa makina, itsurang bago na, mahamuton pa, we wash, we dry, we fold, no worries. Just relax, makukuha dyan sa Purukodo Poblasyon. Malinaw albay, maralid na good morning kay Sir Nas, asin mambing kalmada. Oy, sa mga mapagayon kan sa Indungarong, igwanin beautification project sa barangay, brigada, eskwela na naman. Mga madam, mga sir, sa inkita mahanap nin pintura sa inpa sa Tabaco Color Mix Paint Center. Gabos na klase nin pintura, igwasinda, color na kursunada, ipatimpla sa Tabaco City Color Mix Paint Center. Makukwa, along National Road dyan po sa Purukodo, Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Sir Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega, yaon man si Tabaco Councilor Renier Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panglungsod, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig, ngunyan pa sana, stop vaping o say no to smoking as in practice healthy lifestyle. Ilan ipinagpahayag ni Miss Carla Lovidice, Candidates Bicol Center for Health Development, sa mga taga-media matapos ang ginibong bulanan na press conference, Candidates Bicol, kanakalis na simana. Pig-inganyar kaini ang mga jóvenes na mag-imitar sa paninigarilyo, as in vaping, particularmente na dara kaini, peligrosong helang, as in iba pang komplikasyon sa salon. Tinawan doon ni Miss Ludovici ng unya na bulan na Mayo, nagsisilibrar kan World No Tobacco Day asun buot kaining ipasabot sa mga hobines na ang vape sarong delikadong klase ng device na mas dakol ang peligro dahilan sa daipa, masyadong natatawanan inining atensyon pagabot duman sa pag-aadal. Dangugon po niya to si Miss Carla Ludovici.
2: We are celebrating the World No Tobacco Day, and we want the youth to know that vaping or the e-cigarettes is a harmful type of device. It is not less evil, it's not, let's say, marami pa nga ang dangers na dulot nito dahil hindi pa siya masyadong napapagtuunan ng studies. We have a history of using vape for 3 years and they just suddenly collapse or inatake. So just imagine na bata ka pa pero inatake ka na, nagkaroon ka na ng heart attack, and it's not normal. So ang pinaka dahilan ay ang use of vaping.
1: Si Bueno sa
0: mga katidugon, si Miss Carla Lovidice, Candidates Bicol Center for Health Development. Mientras tanto, Christian love is accountability. Iliyan maisog na taramo na iwinalat ni dating Chief Justice Maria Lourdes Serino sa paglutsarkan sa iyang librong Christian Framework for National Development na ginibo sa Ayala Malls, Legazpi City, kanakaliis na Sabado. Sigon kay Sirino, bako tunay na pagkamuot ang pagiging silensyo sa atubangan kan mga sala. Konsain, parte kan pagiging Kristiyano ang paninindugan para sa katotohanan. Pagbusol sa paninimbagan asin pagtindog para sa sarong makahustisya asin makatawong susyudad. Nasa tanghaw kan mga agyat na pigampangunyan ka nasyon, kasabay digdi ang labilabing pagtiyos, kalabidad asin mga problemang pampolitika, pinag-agyat kay ni ang mga Pilipino na mantiniron ang makusog na pagtubod, asin dai mawaranin paglaom. Tinawad doon ni dating Chief Justice Sirino na ang tunay na pagbabago dahil nasusukol sa makaskas na resulta kundi sa kapasidad na magpadagos, magtios asin magtubod na igwang mas manay na bukas na ipinagpipreparar ang Diyos sa banwaan.
1: Si Bueno sa King.
0: Mapuon ngunya na aldaw oy, para po ini sa satuyang mga padabang farmers. Mapuon ngunya na aldaw ang sarong simanang aktibidad na ipinagpreparar kan Department of Agriculture DEB call para sa pagsilibrar kan buwan ng magsasaka at mangingis na ngunya na Mayo. Konsain kasabay digni ang kapistahan ni San Isidro Labrador na iyo ang patron kan mga paralati. Ang celebration kan DEB Col madurar sundo Mayo 15, 2026. Konsain ngunya na aldaw ang opening program kasabay ang contest para sa pinaka halaba malaki asin mabigat na mga produktong agrikultural. Ang sentro kan aktibidad kan DEB Col duman mismo sa Saindang compound sa San Agustin Pili Camarinesor. Konsain ang mga aktibidad pigaapod na Farmers Festival and kadiwa sa DEB Col na igwang temang pagbibigay pugay para sa magsasakat mangingisda sa gitna ng hamon at krisis.
1: Si Bueno sa King.
0: Daod ang iba pa.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road at sa Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call 0921-200-951-219-40 at 0092-229-335. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Greetings from Leo Lavandero. Kami amat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.

0: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
1: Si Consi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
1: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad.
1: Konsi Ram versus Janko, si Ram sana!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno Soa! King! King! King! King!
2: 46 na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon, sa ating mga balitang pambansa, nakatakdang magsagawa ng makasaysayang butuhan ngayong Lunes ang Kamara upang pagtibayin ang ulat ng House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng ilang linggong pagdinig at presentasyon ng mariyong ebidensya na magbubukas ng daan para maipadala sa Senado ang 4 na Articles of Impeachment para sa paglilitis. Tatalakayin sa plenaryo ang ulat at resolusyong inaprubahan o inaprubahan ng Committee on Justice matapos ang sirye ng mga pagdinig kaugnay ng mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta.

0: laban sa matataas na opisyal ng gobyerno.
1: Si Bueno sa Kig-kig-kig!
0: Samantala, binalaan kahapon ang liderato ng Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan PDP laban ang mga kongresistang buboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na iba-blacklist. Hindi tatanggap ng suporta at hindi rin makakatakbo sa slate ng partido sa halar sa darating na 2028 national elections. Sa isip nitong Mayo 10, pro-Duterte party na may kaharaping consequences ang mga kongresista sa ilalim ng PDP laban na susuporta sa impeachment, tinakdang pagdibatihan at pagbutuhan. Yun ang kamera ngayong araw ng
1: si Bueno sa Kig-kig-kig!
0: Samantala, magkoconvene na ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 13 kung maipapasa sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Martes, Mayo 12. Ayon to kay Senador Win Gatsalian. Sinabi ni Gatsalian na tama lamang na aksyonan agad ng Senado ang Articles of Impeachment. Ini-expect ko na itatransmit sa amin on Tuesday. At base sa mga statements ni Senate President Vicente Soto III, iko-convene na yung impeachment court on Wednesday, sabi ni Gatsalian. Posibleng maisampa sa Senado ang impeachment case sa susunod na linggo matapos ang formal na butuhan nito sa Kamara ngayong Lunes, Mayo 11.
1: Si Bueno.
0: Samantala, niluluto naman ng ibang mga miyembros ng Senado ang kudita laban kay Soto o matuloy mga katindugon ang pagbuo sa Senado ng impeachment court.
1: Sa Kig-kig-kig!
0: Maglalabas ng subpoena ang PMP Criminal Investigation and Detection Group CIDG laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa para sa muling pagbubukas ng investigasyon sa mahigpit 100 reklamo kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa Davao Region. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John B. Crimulya na nakatakdang ipatawag si De La Rosa upang personal na humarap sa tanggapan ng CIDG bilang bahagi ng investigasyon kaugnay ng mga naganap na umano'y pagpatay noong siya pa ang Davao City Police Office Director at Regional Director sa Davao Region. Nilinaw ni Rimulya na hindi arestuan mula sa International Criminal Court ang ipapadala at wala ring planong arestuhin si De La Rosa.
1: Si Bueno sa Kig-kig-kig!
0: Sabi ng mga bata, malansi mo, pikit.
2: Pasaway ka, tulaw ka!
0: Samantala, isiniwalat ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Veronica Kitty Duterte at ang kanyang common law wife na si Shilito Hanilet Ara Abansenya ang pumili ng bagong legal counsel ng dating Pangulo. Sinabi ni Kaufman na ipinakilala na kay Duterte ang kanyang bagong abogado na hindi isang Pilipino at kilalang kilala niya ito. Hindi pa isinisiwalat ng kampo ni Duterte ang pangalan ng bagong abogado, pero tiniyak ni Kaufman na ang kanyang kapalit ay nakahanda at dadalo sa status conference na itinakda sa darating na Mayo 27, 2026.
1: Si Bueno sa Kig-kig-kig!
0: Samantala, nais ni Senate Committee on Foreign Relations Chairman Sherwin Erwin Tolfo malaman kung bakit inatake ng bansang Iran ang isang Maltese flag container na may luna na 24 na Pinoy sufferers noong Mayo 5. Pito ang sugatan kung saan tatlo ang malubha sa pag-atake ng isang drone na pinaghihinalaan galing sa Iran sa nasabing container ship. Gusto sana nating marinig ang dahilan kung bakit inatake ng Iran ang naturang barko, gayong may unawaan naman tayo at ang bansang Iran last month na payagan maglayag sa Strait of Hormuz ang barko na may Filipino sufferers, ayon pa kay Senador Tolpo.
1: Si Bueno sa Kig-kig-kig!
0: Binubuhay

0: edad na 2 years old, bigong angat siya sa iba. Madaling matuto, bibo, at matangyang edad. Thankful ako sa YummyVid. I am Roxanne, proud mommy of Bem Luigi Alemania.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Danger Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya da ipagbaliwalaon. Asman ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital, o i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos, pagabot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, fresh gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvie blocks, and electrical supply, 3-4, 5 and 6.

0: Debt. Pwede ninyo i home credit ang mga kaipuhan ninyo. Hardware material, presyo, asin serbisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 8813-1564 or 0936-10-0616.
1: One Radio. You're listening to One Radio.
2: News. Tindugo sa buong Bicolandia.

0: Si Bueno sa Gig
1: Philippine Standard Time, 6 minutos na nga makalipas po ang alas 6.
2: Panatukod.
1: Maray na good morning kay Batang Quiapo Abrira. Kay Bogs Ainira Brimbuela Jr., Linda Baro Caneo, Wilbert Mitadora, Nilma Cilindro Cano, Ed Basmayor, Sir, kumusta ang pahit? Kay Ninita Bitago, buda kay Chiri Carburhang, isabaytan sa iyang padabang mister na si Jerome. Kumusta man tabi Manong John Sapiter? Ana Mamaskora, Food House and Big Shop.

0: Ano, Madam Doreen, mata ka na. Manong Richard Montales. Marata.
1: Basta nag-uugma.
0: Marina, good morning man kay Christine Alcazar. Bati ko po digdi sa pagtaraning, digdi sa purukdo sa gurong. Lalo na po kay Mama Norma Bula. Good morning, sir. Kay Joel Borbe. Kay Vine T. Bicchio. Valderrama. Ano ngayon, Buwen ng Pahit?
2: Si Buwen Osa.
0: Diyan mo nakita sa bakangka. So, pig patugdok baga dyan na cell site sa kagraralong lalo na sa barsak sana.
2: Si Buwen King.
0: Pungsyon na mga katindog. Di kulang na dahil na lamang magparagastos ning data ang sa tuyang mga yung tindugon taigwa na ki cell site dyan. Ang problema, haraniman sa napalan ang tapok kan signal ka ini. Kaya, dakul ang mga nagtataram na Mayor Noki, kami man ngaya, digdi sa may party kansula, digdi sa may mga aranikan iskwilahan, ta, importante mga katindugon ang signal, lalong-lalo na, madali na naman ang kralasihan, nagagamit man po iyan sa pagklase. Ta, konsendong magigirumduman, kanakalihis na eleksyon, igwanin mga kandidato na nagbit-bit dyan sa Indo, nin mga kuyan manong mani, ito bagang sumahalon bagang unyan, so wireless na bagang ano nga ning apod kaan? So, ki Elon Musk, anong gadget ito na pigtaraod dyan sa mga isla kan mga kandidato, kan mga politiko? So, Starlink, manong mani, as in mga katindugon, di pinatubod sa mga taga-isla, parte nga ini kan sa muyang programa, natanganing ang gabos makuniktar sa kinaban sa paaginin. Libre nga ya ini Starlink mga katindugon. So gadget ang ani na mag-connect dyan sa satellite. Mala, pakadaog mga katindugon, ito pala na Starlink dahil man sustenido ang kuyan ka ito subscription. Kaya pakatapos kan eleksyon, sayang mga katindugon su gadget, dahil naman napapakinabahan. Maging leksyon ito sa to, natanganing dahil kita mapagparalanse kan mga masurunod pang mga politiko na eleksyon, madara sa tuya dyan ki mga arugan, Starlink nga yata ang sabuyang programa na maikuniktar maski na ang mga nasa liblib na lugar sa kinaban. Uni nga niya, igwa kaming daradarang nga, kuya nga kan Starlink, dahil nga ki problema, dahil nga hindi ki mga dead spot, ta satellite nga nagpo-provide ka ini, pakatapos ka ni Nixon, gadaan. si Governor Noel Rosal, nagpasirin dyan sa Isla San Miguel, igwa man dyan ki itinaong tulo, na Starlink, ano ito tabi, Gob? Igwaman ki kuyan, igwaman ki ano nga niyan, limit sana. Tibaan kun pagkatapos kan termino nga niya, papabayaan na kan probinsya.
3: Lato ba na yan?
0: Dapat makuarog kayo ng programa. Kung ang kamautan niya to, sustainability, masustain. Ang pagsatuyang mga ginastusan, bakuman po yan simpleng gadget. 28,000 manong money, gadget pa sana. Dahil ko lang aram kung 35 yan, kung dinirilin siya. dapat iyan, sustenido. Na o nagtao ang gobyerno probinsyal, tulo, na ista.

0: Darling, dyan sa mga taga-isna, San Miguel, dapat niyan, maski daina mga katindugon ang gobernador, natapos na sa iyang termino, dapat sustenido na maintain iyan kan gobyerno probinsyal dahil ang tamagayo na programa. Bako na arog ka itong eleksyon, dakul mga manong-mani dyan sa mga islang, ang dakul lang ibinariwas ng mga Starlink na gadget na iyan. Pagkatapos ka niliksyon, oto sa gilid, ay naman nabubuksa. Day ka mong taging programa, mga katindugon. Tigre-remind ko lang po, kamo, mga katindugon, tangani na, day dapat kitang pagparaitsaran, day kita dapat na pagparalansihon, kan mga tarantadong politiko.
1: Tunaw ka!
0: Nababahugun sa nakita, kan mga pasali na mga rolibring Starlink, na mahalon, tapos pag render kwinta, pakaliis kinagkaper ang bulan, tapos dahil na nagagamit.
1: Lato ba na yan?
0: Iyo! Ngunyan na daw manong mani, Lunes, Mayo 11, ano ang mga pig-aabangan? Ang House of Representatives, ang Kamara Baha, mahampangon yan mga katindugon sa sarong makasaysayan na aldaw. Maboto sinda sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pigihiling ini mga katindugon kan mga eksperto, asin ako nagtutubod man, na bako ini saro sa nang simpleng boto na itatao kan mga kongresista, kan mga miyembros kan House of Representatives na sobra sa 300. Iniagyat actually sa integridad kang kongreso, sa kakayahan kan mga ini na idepensa ang intereses kan publiko laban duman sa mga pudiroso na mga nag-aabuso, mga katindugon. In kaso, taang kaipuhan na boto, synthesize, tangani na mapagtibay itong report kan Costes, manungod sa ginibunindang serye ni Pagdangog, tangani na probara na igwaning probable cause. Matapos mga katindugon, madeterminara na sufficient inform, buda ang gamos-gamos pang mga sur-sufficient. Di kon magbuto ang synthesize, o sobraman sa synthesize, mga katindugon na mga kongresista, ang articles of impeachment isusubingon niyan sa Senado, na ang Senado kaipuan man mga katindugo na mag-convene bilang sarong impeachment court. O digdi na ngunyan malaog mga katindugon ang piglulutong kodita laban kay Senedito Soto. Dahil ang taplanong kodita ang gusto din da mga katindugon gadanon tulos ang impeachment laban kay Sara.
2: Si Bueno sa King King.
0: Balikan ta po ang istorya kan Pilipinas pagabot sa impeachment. Si Say at inuting presidente kan Pilipinas na na-impeach, mga katindugon, si presidente Joseph Estrada, ang ikatrising presidente kan Pinas. Asi nagtutukaw na presidente na na-impeach kan House of Representatives kan taon 2000. Ano ang mga kaso na isinangsang digdi? Bribery, corruption, betrayal of public trust. Naduman sa trial, mga katindugon, kan January 2001, matapos na mag-walk out sa mga prosecutors, tamala, na itinugutan manong bani na brown envelope na pigsasabi na kapalaman duman sumangando tagong pirak. Tagong yaman, mga katindugon, ni Presidente Joseph Estrada. Aram nindo ang mga kantidad na imbulto. Nagresibi ang dating presidente ng 130 milyones de pesos gikan sa wedding. Sa lapraet, katindugon kan kwarta gikan duman sa tobacco tax na ang kantidad 130 milyones manmanong mani. Asin mga katindugon.

0: hindugon. O ito nga ni, nadagit su tawo, ta si mga kasurog na senador ni Joseph Estrada, habo pabukasan su brown envelope, nag-walk out sus na prosecution, sa mga tawo, daragit ng maray, mga katindugon, luminampaw sa pwesto si Joseph Estrada. Tandaan nito, 130 million hali sa waiting, 130 million misappropriation po kan Tobacco tax money. Pira man sa niyan, 260 million? Pira yan, 130, 260? Di sa kaso kan sa tuyang vice president, culpable violation of the constitution, betrayal of public trust, as in iba pang high criminals, lalong-lalo na, misuse of confidential funds. Pira nga ni, 612.500 million pesos mga katindugon. Naigwang findings ang COA na dapat ang vice presidente iuli ang 33 milyones na confidential fund kan 2022 as in 375 million kan taon 2023. Dapat iuli ang sobra sa 400 milyones mga katindugon, sabi po kan audit. Ngayon buwan, bribery, unexplained. Baga sa ginibong kuyan, hearing kan Committee on Justice kung paano mga katindugon naglaog asin nagluwas ang bilyonis na pirak sa saindang back account. Threat asin act of destabilization. Paghuma sa buhay ka na lang kauda opisyal, digdi po sa Pilipinas. Gabos po yan, mga katindugon, sa pagilingkan mga eksperto, importante nin maray na maaraman talaga kung ano ang katotohanan as in ini mangyayari sa naman kung malawos ang impeachment.
1: Si Bueno sa King.
0: Pero in kaso man day malawos mga katindugon, sabi kan mga eksperto, ang mga Pilipino naghihiling. Ang mga Pilipino, mga katindugon, sawa na sa mga promesa asin habo na magtubod sa proseso kapag kayo iyan ang nangyari. Mas maray na sa tamang pagtratar kan mga reklamo asin itong tiga-aligar na mga nabayular kan Vice Presidente agihon sa tama asin mangyayari ini sa paagi po kan impeachment trial. Induman maruluwasan mga katindugon ang mga katotohanan.
1: Si Bueno sa King.
0: Pero kung mapugulan dahilan po sa halimbawa nagkaigwa ni Codita sa Senado,
2: doon ako nalungkot.
0: Tapos ang impeachment.
3: Lato ba na yan?

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! It says, mabilis at pulido. Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad, sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-23. Owned and managed by Alvin and Jo Cardano. Presko
1: ang
0: mundo.
1: Ang papanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng anang tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Maga para iwas aberya.
2: Heads up sa Gabos, Magman, ang St. Anthony Infirmary PhilHealth na ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa sendang serbisyo, mag-apod sa cellphone number 0989-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
3: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero

0: Air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured partner vehicles. Located at Zone 6, Fatima Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. Excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: Malsun pa si Buen Osa King Radio King.
2: 28 minutos na makalipas po ang alas 6. Mga katindugon, igwapo ning lost and found. Kas po ini ano ha? Kas. Kung sisay man po ang nawaran ning kas, manong dan na bitara, lula jilay, lulo basi, lulo, lula igay, buda, lula ay da bitara, may nag-turn over po digdi sa One Radio, ang pangaran si Madam Imelda Cooper kan Malinaw Albay. Bako po ini sadit na kas, dakula po. Kaya kung sisay man po ang nawaran, makihanap po kay Manong Mane Almoguera. Tapos, i-describe na sana po nindo. Kung ano ang piglagan kan kwarta, as in, ano ang doom, kung ano itong mga komposisyon kan kwarta na nasa laog kan laganan. Iyo? Dakula talaga ini, baku lamang sadit. Kaya sa imo tabi, Madam Imelda Cooper kan Malinaw Albay, salamat po sa imo. Magdakul pa man lugod ang mga arog kaining unisto na nakapurot lalong-lalo na kas. Grabe bag ang pagtius ngun yan. Dahil po siya natintara na sa dirihon na sanaan kas. Dakula yan mga katindugo niya. Kaya tibaad kon may pagtaraid ka mong grabe ang ngurub-ngurub ta nawal takso sa iyang kas, pakihanapon po si Manong Manidigdi sa One Radio, tangani po na kung kamuan may sadiri, di makuha po ninda. Kaya, giraray kay Madam Imelda Cooper kan Malinaw Albay, uni po ang para sa imo.
3: Mga makusugod, basta mo. Laki ko, gusto kong maging katulad mo.
2: So, sarong pulis na sumbikalan duman mga katindugon sa Malolos, Bulacan. Pakamurum. Grabe, rinuludugan na maagom na babae. Kuyan man ito, gari, nakasing uti tong pulis na ito.
4: Pasaway, unaw ka!
2: Magayon-gayon pati susayang agom, mga katindugon, binurubugtian na kuha sa CCTV, nahiling, sinibak sa pwisto, tarantadong de ikang kamugtaking.
4: Ako ba na yan?
2: Pinalaya sa pwistong kinakba na. Kawasa nagagum ka kimagayon.
4: Pasaway ka.
2: Kawasa nagagum kimagayon. Iyabaan ang pangyari. Ikaw mo, lalo mga autoridad ka mo. Ngunyan na difícil na ang paglaog sa PNP, dakul kang aagihan. And kung magkaigwaman ki bakante, dito'y sanang islat, mga katindugon. Tapos, nayaon na kamo sa laog, dapat arrange your life. Gibuho ng tama. Bako arog ka iyan. Kung abunin doon na daing maghiling sa agom nindo, di da ikaw mag-agom kimagayon. Kinaban mga katindugon. Di sinikada na sa puwisto. Mga katindugon. Tanagulpi talaga su babae. Biyong nagkakuruyan su pandok. Su duwang matananggag. Biyong namurula su palibot. Tapos, pandok, iguanin mga lakra. Ginulpi man kang pulis.
4: Pasaway ka.

0: Tulaw ka!
1: Hindi malas man sa'yo. Magayon pa rin. Kinaban mga katindugon. Mm. Ngunya na Mayo, mga kairakman sa mga job order duman sa DPWH Second Engineering District, magiging mahiwasan palan ang tarangkasan kan mga empleyado.
0: Lato ba na yan?
1: Siyempre ta, bago ba yan kuyan, Pamayo and District Engineer, natural, mako aman niyan kan sa iyang sadiring mga mapagkakatiwalaan na de. Iyan ang normal sa tuya, mga katindugon. Maski sa local government unit, kapag ka nagkaigwanin, pagbabago sa liderato, ang mga job order, grabe, ang mga iba-ibang pandok ang mga nagsasaraluso dyan. Pero kadaklan, iyuman ang mga suportadores. Iyan ang normal digdi sa satuya. Day man pigiling, kasi huda, ika nagtaunin maray na servisyo manong mani, basta bako ka kasabay kaibanan sa politics, o rimatika.
2: Si Bueno sa King!
1: O kaya dyan sa Second Engineering District Office kan DPWH, o magiging mahiwasan ang tarangkasan kan mga job order. Pero, dahil man dapat na maginanakit ang mga job order, ta, ang sa indubagang kontrata, minsan tulutulong bulan, minsan anum na bulan. Ayo? So, sa buod sa bihon, pakatapos na makapagsirbi ka, base duman sa imong pinirmahan, kung mahirakan, magkakaigwa ka kaya kanin panibagong kontrata. Pero kung doon di malas, doon ako nalungkot. Ayan. Digdi mo na kita, igwaning advisoring pigpaluwas and schools division office, SDO Albay. Due to ongoing volcanic activity, affected schools are advised that asphalt and volcanic gases may cause health risks such as coughing, sore throat, eye irritation, and breathing difficulty. In this regard, all affected schools are directed to postpone or cancel face-to-face summer classes, outdoor activities, and mass gatherings until further notice. Learners and personnel are advised to stay indoors, wear masks or appropriate PPE, keep doors and windows closed, and avoid unnecessary exposure during asphalt events. Schools used as evacuation centers must also submit updated data and report significant incident through the IMRS portal. Aram na po ba ganyan to? Ang protocol kapag kaaraw ka ining igwanin mga emergencies, automatic si sa to yung mga school DRR coordinator, siya na po ang nagigibukan gabos ng mga reports, updating, and so on and so forth. Yeah? So, klarado, piko kita, mga katindugon.
2: Si Bueno sa King! King! King!
1: 36 minutos na, makalipas po ang alas 6. Kanakalis na aldaw, napabarita na iguanan ning ipinagpaluwas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senador Bato. But lately, pigsasabi na daiman, mga katindugon. Pero ang sabi kang DILG ni Secretary John Bicrimulya, mabilog po na siya ning task force na kumpuesto nin 10,000? 10,000, mga katindugon? Na miembros na kuning kaso magluwas na ang warrant of arrest ni Bato, 10,000 na miembros kang task force ang bibilugon, tangani na sa liudon, mga katindugon, ng senador.
0: Pasaway ka! Tunaw ka!
1: Ano ngayon, Buen? Ayos iyan? Dating PNP ito. Bako ito pasil na dakupon, mga katindugon. And sigun sa dispatso nagtatago ini sa Davao Region. Sabagay, dumansin na mga katindugon, talagang nakagamot. Pero kon, si General Turi ang yaon dyan, nagtago na nga ni si Kibuloy sa Irarum Kandaga, kinutko!
0: Paso! Puro ka!
1: Ugaring ta! Napag-initan si Turi, mga katindugon. Pero kon yaon si Turi, basta iyanigwan yung kapot na mga dokumento, dahil ka nga ni dyan kutkutuninda.
0: Lato ba na yan?
1: Maski sa inpa ka mo magtago, kukutkutun iyan ni Turi. Magamit iyan ki gadget na matindi, mga katindugon. Pero hilingon ta. Sabi ni Pai Tumili, tas to sikon anuman ang urag, kan gigibuho na task force, bibilugo na task force, ni Secretary John Bicrimul, yatang ani na, dakopon si Bato, kuning kaso mananggad, magpaluwas nin warrant of arrest ang International Criminal Court dahil ang tasibato saro ini sa mga nangangaranan na kasabwat katabang ni dating Presidente Duterte pagabot duman sa drug war. Kaya sinda mga katindugo, napahit kan crimes against humanity. Nababanggit pa baga dyan si Bunggo tapos si iba pang mga halangkaw na opisyalis kan PNP.
2: Si Bueno sa King King King.
0: Kababailisan na kan mga
1: 39 minutos na makalipas po ang alas. Madam Lorna Napay Butilo, Marinagod Gross M. Razo, Noreen Cirillo, Rose Bunaw, Jael Birano. Pa-shout out man po kami digdi sa Puro Kuno Buwang, Tabaco City. Kay Sir Ramon Convincido, Michael Del Castillo, Perla Bindal, Froser Agravante, kay Julius Bungalos, sa gabos na mga may belated. Happy Mother's Day po sa Sendo. Kay Mama Elsie, kay Tita Evelyn, kay Cyril Canyeta, Daddy Joe Ibuenga. Sir, kumusta po? Kay Paning Boy Buda, kay Mading Auring Nunez, kumusta? Kay Manong Efren Buneo. Sa to yung mga parantabay dyan sa Barangay Panarayon, kay Manong June Buda, kay Madam Tessa Miranda. Kamusta tabi, Paning Bert Bunagwaan Pahit? Ayos man ngayon, bueno. Sa mga taga Bunga, arani naman ang piyesta dyan sa Indo, ano? 16 ba ya?
0: 16-17?
1: An maiinot ngayon, bueno, na mapiesta, dyan sa San Isidro Iraya, buda, San Isidro Ilawod. Sunudan sa nananggad iyan. Sisayan may anti-dispiras ng unya na aldaw sa Hindu. Makapahit lamang kidinugan manong mani. Eya, so...
0: Basta Bicolano, urago.
1: Pasalamat po kita ta itong si Kaloy. Ma nagparaluya. Tayo manan sa tuyang kabawutan na. Okay, maglaog ka sa Philippine Area of Responsibility, pero dahil ka naman disturbo.
0: Wow.
1: Ang problema nga yabuin lapakan ka, ta igwa na naman ki saro pang nagsusunod na low pressure area. Pero sabi ka na pag-asa, unlikely to develop. Gustong sabihin, medyo makusog man ang luya po, RJ, siya Cornell, na mabilog bilang sarong bagyo. Okay na yan na uran-uran, ano po, ta igwang mga lugares digdi sa Satuya na medyo talagang kaipuhan na nin tubig.
0: Kun, panatukun.
1: Sa 3rd District, mga katindugon, ang gigulo-guluhan si Board Member Das Marunilla, Chairman Committee on Agriculture, na just imagine, nagkaper ang mga solar-powered water pump na pigtugdok sa nagkaperang barangay sa Libon, igwamanin sa ro sa Palapas, ang kantidad 191 million pesos, mga katindugon, ang contractor Sunwest Incorporated pinabayaan sa namanong mani nakatiwangwang indag nga nga lasinda na paano ito tanagkalot sa sarong lugar na daing tubig.
0: Lato ba na yan?
1: Tapos pinabayaan na
0: pasaway ka.
1: Ano ang pahit ni

0: mga taga National Irrigation Administration, taday ka mo lamang nagtitigmok.
1: Lato ba na yan?
0: Day ka mo kaan lamang nasupog sa mga parauma na sa ibong mga katindugo na labi-labian sa indang kapigaduhan, pero yaon man giraray ang paghigos, tangani na magproducer nin paroy, tapos iguanin budget ang gobyerno na 191 milyones para sa solar-powered water pump, pinahit nin doon na, tinugutan nin doon na arog kayo ng kamurugtakan, nakatiwangwang,
1: pasaway ka,
0: nagkalot mga katindugon sa lugar na daing tubig, sa'yo ka mukha nakadali, naan mga para kalot manong manikitubig, igwayan ki mga sinyal, igwana ki detector kung sa ina lugar, pwede kang magkalot, tangani igwanin tubig, eh, dinirilin siya sa nanindo talaga so 191 milyones.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kinaaman!
1: Lato ba na yan?
0: So, iba man na farm to market road, sabi kang Department of Agriculture, Gos.
1: Pasaway ka!
0: Higahanap dyan sa ginubatan ang nakatugdog, bako man ngayon.
1: Lato ba na yan?
0: Sabi ni Paito, may mga buwisit.
1: Lato ba na yan?
0: Kinaman manong mani. Di ka kayan maghirihi, ano?
2: Ang buhok, ang ulor, mahamuton. Wow. Lalo pang nagbayli na talagang
0: maging... Mauli na ako manong mani. Na ma-report pa sa iskulahan.
2: Manatukun!
0: Sa pag-aranggan sa tuyo, mga mabuot na sponsors, ang Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery, Inting Barbershop and Salon kay Ate Bet Barsaga, Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy asin Madam Girly Bea, sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nars, kay Ma'am Bing asin Lian Calmada. Siyempre mga katidugon sa Tabaco Color Mix Paint Center. Ano nga ni business store sabi ka na sa imong customer? Sa Inmaduman, siyempre sa Tabor Mix Paint Center, nasin pintura, igwasin na. Color na, ay ipatimpla. Ano tabi, Madam Helen Berwega? Kay Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Bani, Marina, good morning man, kay Sir Reynold Martires. Kay Budget Officer si Trillies. Ay, Madam! Badet, kumusta ka na? Enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa!
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugon na sa buong Bicolandia.
6: Narito na ang Progressive Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil indis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay Napland Globe Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Kaya kung gusto ito sa iyong pagkakape, yung tipo bang sa lasa pa lang, sa aroma pa lang, marerelax ka na, panalo ka na, ano? Tanggal na stress mo, literal na mas gaganda kalusugan mo, dapat Best Cafe inom, ha? At maliban dyan, syempre, pagdating po sa presyo, hindi ka ma-stress dahil presyong makatao para sa lahat ng Pilipino, ha? Lalo na ngayon, na panahon ng matinding krisis, ha? Dapat Best Cafe ang kinakapi mo, ha? At pinakamahalaga yung pakinabang mo mula sa mga sangkap na piniling mabuti, pinag-aralang mabuti para magdulot si mong benefits, ha? Ng pinakamalaking tulong sa kalusugan ng tao. Kung hinahanap mong kape, dapat tatak Best Cafe mo, ha? Kaya nga po, pinili

0: ng mga award-giving bodies bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at certified available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. At siyempre, ang programang ito laging naghahatid ng mga kaalaman para po lalo nating maalagaan ang ating kalusugan. Ha? At pwede rin kayong magtanong o kumonsulta sa amin, mag-text lamang sa 0917-186-4467. Again, that is 0917-186-4467.
1: Pare, may bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Ang Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, more nutritional value.
4: Nag-level up?
3: Dahil sa mga 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Alright, mga ka-wellness, syempre, bago ko po tatalakayin yung napaka-importanting health topic na niready kong araw na to, ay syempre muli kong ipapakilala sa inyo yung apat na variants ng paborito nating kape. Syempre, nandyan yung original blend na Best Cafe Coffee with Herbal Mix, ha, na higit 12 taon na pinagkakatiwalaan, tinatangkilig at nanatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang Best Cafe Gold 20 with Herbal Mix, lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap para lalo po kayong makinabang sa tulong sa kalusugan ng mga sangkap nito, ha. Yan ang mas masarap, okay, na Best Cafe Gold 20 in Herbal Mix. Siyempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner, paborito ng mga mag-asawa kasi yung sangkap nito nagbibigay ng ekstrang lakas, ekstrang stamina, ekstrang gana para sa matagalan na labanan ng pagmamahalan, lalo na ng mga mag-asawa. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix, sabi nga eh, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong para makontrol ang blood sugar, blood cholesterol, blood pressure, maging ang timbang, ha, sa pamamagitan ng pagtunaw ng ekstrang taba para matanggap o ma-achieve mo, ha, ang pinapangarap mong katawan. Best Cafe niyan, Coffee with Herbal Mix.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
9: Wow! Gustong-gusto ko yan!
7: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
8: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
9: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
8: Healthy na?
9: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Basta may black,
9: may balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ang pag-usapan naman natin ay ang ating mga, ha, ang ating liver na isa sa mga pinaka-importanting organs po natin sa katawan, ha. Kasi yung mga kinakain po natin, yung mga iniinom po natin, mga ka-wellness, kailangang salain po yan para po yung waste, yung mga toxins ay hindi pumasok sa ating bloodstream, hindi mag-circulate sa ating katawan, hindi ma-damage ang iba't ibang organs. At yan ang pangunahin pong trabaho ng ating liver or atay. Parang filter system yan eh. Kumbaga, tinatanggal po niyan yung mga waste, yung mga toxins, yung anything na harmful po sa ating katawan. Kumbaga, bago katawan, sasalain muna ng ating atay o ng ating liver. So napakabigat ng trabaho po niyan at napaka-importante. Kaya dapat ang liver natin ay ating dinedetox,

0: kiniklense para manatsog at hindi ma-damage. Alam nyo po ba na pwede pong ma-detox ang liver? Ano po? Matulungang ma-cleanse po yan sa natural na paraan. May mga ituturo po ako sa inyo ha. Ito yung mga pagkain na pwede nyo pong kainin na makakatulong para ma-detox, ma-cleanse ang ating liver at maiwasan ng damage. Pangunahin po dyan ang bawang, mga ka-wellness. Ang pagkain ng 1 hanggang 2 butil ng bawang, maliban sa nakakatulong makontrol ang blood pressure, nakakatulong labanan ang mga infection sa katawan, ang bawang ay nagtataglay ng sulfur compounds na tumutulong mag-activate ng liver enzymes na responsable sa pagpa-flush out ng mga toxins sa katawan. Ha? E napakayaman din ng bawang sa selenium na nagbo-boost ng antioxidant activity para maproteksyonan po ang ating atay laban sa iba't ibang pagkasira, ano, mga ka-wellness. So ganun ka-importante ang bawang, 1 o 2 butil man lang sa isang araw na direkta niyong kainin o ngoyain, ano, o kaya inyong durugin sa kanyo po kainin o isama niyo sa inyong pagkain yung dinurog o dinikdik na bawang. Huwag chinapa kundi dinikdik na bawang para mas pakinabangan, ha? Isang pakinabang ng bawang, yung mineral niya na selenium. And speaking of selenium, ha, syempre hindi maiwasang banggitin ang ating Best Cups Minerals Food Supplement. Dahil maraming sangkap ito na minerals, kasama na ang selenium. Kaya ang Best Cups Minerals Food Supplement, makakatulong din para alagaan ng yung liver at ang iba mo pang organs. Dahil direktang sa cells ang tulong para madulutan ka ng mas magandang, matulungan kang mapagaling ang iyong karamdaman, ha? Ganyan katindi ang Best Cups Minerals Food Supplement.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
3: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa, ha? Siyempre, makakatulong sa natural detox o cleansing ng atin pong atay ay ang mga maberding dahon ng gulay. Dahil loaded po ito sa chlorophyll na nagtatanggal ng toxin sa ating bloodstream, ha? At sinusuportahan nito yung bile production na tumutulong para ma-digest yung taba, ano, at ma-eliminate o matanggal ang waste sa ating katawan. So maliban sa bawang, ugaliin po natin ng maberding dahon ng gulay. Speaking of gulay, syempre nandyan din ang Best Juice Brand 10-in-1+1 na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Ano, tulong para maalaga ng atay mo at ang buong kalusugan mo. Ang isang sachet litro pack na pambuong pamilya na, 28 pesos lang. Napakasarap at sulit na sulit ang sangkap. Katunayan, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas. Ha? Yan ang Best Juice Brand 10-in-1+1.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
6: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo.

0: ito sa ating programa, ha? Isa pang makakatulong para po maalagaan ang ating atay ay ang turmeric. Kasi ang turmeric nagtataglay ng curcumin na nagpoprotekta po sa ating katawan, sa ating pong liver, laban sa inflammation o pamamaga o iba't ibang pagka-damage. Ano po? Pinoprotection na din ito ang liver sa cell at tumutulong na para mag-regenerate po ng healthy tissues ang ating liver. So ganun ka-importante po ang turmeric. Ano, mga ka-wellness, tulong para maalagaan ang ating atay. So pwede niyong gawing tsaa po yan, o kaya po mga ka-wellness, isama nyo sa inyong kinakain. Speaking of tsaa, syempre nandiyan ang Dr. M's Amazing Tea na nagtataglay ng luya at syempre turmeric, and then tinimpla ng stevia, kaya masarap ang bawat tibag. Isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Dr. M's Amazing Tea, tulong para maproteksyon na ng atay at para sa mas magandang kalusugan. Katunayan, napili ito ng Golden Globe Awards bilang the most randa, pinagkakatiwala ang tatak pagdating sa herbal na tsaa. Yan ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
2: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
2: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating programa. At isa pang makakatulong sa kondisyon ng ating atay ay ang beetroot. Napakasarap po nito. Pwede nyo po itong kainin po na parang prutas, aminita ng ko. Kaya gawin nyo pong juice. Pwede nyo rin siyang i-blend. Mga ka-oxidants na nag-i-improve ng blood flow at nagre-reduce ng oxidative stress sa ating katawan, maging sa ating liver. Ano? Speaking of antioxidants, mayamang-mayaman sa antioxidants ang mga sangkap ng best cafe. Kaya kung magkakape ka, tulong sa iyong atay. Ano po? Ang pagkakape ng best cafe. Kumbaga, magkakape ka na rin lang, edi best cafe na. Ang mga sangkap nito, maliban sa tulong sa liver, tulong din sa mas magandang kalusugan ng bawat isa. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na lagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Ang programang inihatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaran sa endang branch yan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale Tabaco City. Ground floor Chow Palace Tabaco City. San Jose Malilipot Albay. Centro Malilipot Albay. San Isidro Ilawod Malilipot Albay. Puro 4 San Lorenzo Tabaco City. And Top Sinipap sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Anong pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
9: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kalabot, Besh?

0: hindi ako. Makinis to. Pero ang walad.
1: At parang watang-wata dahil sa ira.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
3: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
5: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ira.
3: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
6: One Radio, News FM, your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM.
7: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan.
6: All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio.
7: Tindugo na. Bicolandia.
8: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver as in tagapagbar Reta, News Director, Ed Bordeos, Parada 30, Parada 30, Larga.
6: So One Radio, 91.3, News FM,
8: Parada 30.
9: Hatod sa indo kan Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1 plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps, Minerals, Food Supplement, mababakal sa mga buhay.
8: Parada 30! Parada lokal!
9: Parada 30!
8: Parada 30!
10: Diyos maray na pagkaaga, Bicolan Chayo na tabi ang parada kan sa tuyang mga bareta ang unyang pong aldaon in Lunes, 11 kan Mayo, taon 2026.
8: Parada 30! Parada 30!
10: Kaibahan tatabi sa pagatudkan mga bareta dyan sa Technical Department, si Manuel Muguera. Ako man tabi, si Ed Borneo, San Saindong, tagapagatud bareta. Diretso tulos kita sa mga detalyas kan sa tuyang mga bareta. Inot ko na sa kamugtakan kan sa tuyang panahon hatod sa Saindokan, Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, kasi ng Best Kapi Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos tabi yan, bababa kalindo sa mga butika, sin sa mga supermarket nationwide.
8: Parada 30, Parada 30, weather update.
10: Kasubago tabi na magumagahon ang sentro kan tropical depression na si Kaloy, pinagkakarkulo base sa available data na nasa 570 km east kan Surigao City, Surigao del Norte, or nasa 530 km east kan Giwan, Eastern Samar, sa coordinates na 10.7 degrees north, 130.6 degrees east, na iguaning maximum sustained winds na 45 km ang kada oras, rin sa sentro asin ang gustiness na nagabot na sa 55 km ang kada oras, mantang ini nagihiro west-northwestward sa kaskas na 15 km ang kada oras, samantang easterly stabi ang nakakaapiktar sa satuyang nasyon. Alaga dahilan sa Tropical Tropical Cyclone na si Kaloy, ang Eastern Sabar pati na po ang Dilagat Islands magiging madampog ang kalangitan na iguaning kalat-kalat ang mga paguran na sin thunderstorm. Easterlies ngunyan ang magdandaraning madampog sagkod sa mas madampog na kalangitan na iguang isolated ang mga paguran or thunderstorm sa may parte po kan Metro Manila asin sa natatanang parte kan sa tuyang nasyon. Mientras tanto, base po sa pang-alas 11 bulletin kan Pag-asa, umampan na direktang matama sa nasyon naunabitan ng tropical depression asin wara man na nakabandera na wind signals sa ngunyan. Pinaglalauman man na maluya na ang drouting panahon at imposibleng maging remnant low pressure na sana. O niyan na aldaw ning Lunes ang naunabitan ng kabugtakan kan panahon.
8: Parada 30! Parada 30!
10: Alas 7.18 na po nin pagkaaga. 27,000 na kantidad kan pinagtutubod ang shabu na kumpiskar sa sarong bypass operation duman sa Ginobatan, Albay. Bantang magkakaigwa po ni

0: 10 pesos na diskwento o bawas presyo sa diesel ang pinag-anunsyo na kang Department of Energy. Yan asin ang iba pang mga bareta, mga sunod na.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
2: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, Biology, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certain for Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
4: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Coro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Poro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po!
5: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan bago hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7, Queens Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
6: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House! May chicken nuggets na sa Manok ni Osang! 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram! Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para siyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa Very Nice Bill Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital o i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
9: alta presyon.

0: o high blood. Isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib. Sanhi ng di inaasahang kamatayan. Kailangang bantayan.
1: Boss Herbal Capsule.
0: Pinagsama-samang panaba, okra, sanuyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure. Labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo. Disiplina sa pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.

0: Huli ka! Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Parada 30. Parada lokal. Parada 30.
4: Alas 7:25 na po ng pagkaaga, lugadaan ang duwang lunad sa motorsiklo matapos na mabangka ang sarong ayam sa Kalabaan, Kansiga Avenue sa Barangay Basud, Tabaco City, bandang alas 11:05 ng pagkabanggi ka nakalis na Mayo 8. Sigon sa CDR ni Mutabaco, nawaran o dismayado ang mga biktima na nagsapar ni mga gasgas sa iba-ibang parte kansay ng lawas. Tulos man na nagresponde ang mga rescuers asin nagtaon in first aid bago darahon na ang mga biktima sa Siga Hospital para sa karagtagan na asistensya medikal. Mientras tanto, ipapautob na ang price freeze sa household liquefied petroleum gas o LPG na nasa 11 kilogramo pababa asin mga produktong kerosene sa nagkakapirang lugares matapos sideklarang state of calamity dahilan sa panago sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon. Kasabay sa mga lugar na nasa Araromunyan kang state of calamity ang Legazpi City, Ligao, Tabaco, Siripana, ang mga banuaan kang Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginobata na Sincamanig. Katakod kani, otomatikong ipapautob ang 15 dias na price freeze para sa mga naunang bitan ng produktong pangkabuhayan. Tangani na maprotehiran ang mga parabakan laban sa posibleng overpricing na maeksperyensyahan dahil sa epekto kan volcanic unrest asin ang pyroclastic density current events kan Mayon. Sa presente, panagos pa na minumonitor kan mga otoridad ang presyo asin ang supply kan LPG asin kan kerosene. Sa mga apektadong lugar, tangani na mas siguro na magkakanig asin patas ang pagpamakal kaini sa publiko. Maabot man sa 408 pamilyang apektado kang panagos sa pag-alboruto kan Bulkan Mayon ang presenteng presenteng nag-star sa 10th City sa Malilipot, Albay. Ang diwata tatawanan in food banks as in hygiene kits sa nagikan sa Department of Social Welfare and Development Bicol katuwang ang lokal na gobyerno kan Malilipot. Sigon sa DSWD Bicol, ang mga pigpanong food banks may laman nin mga pagkakaan na madali isa nang ihanda mantang ang hygiene kits man may supply na pinaglalooman na madurar nimpo kumasumeno sa rumbulan para sa panginot at pangangaipuan kan mga bakwit. Enotang nakaresibi ang mga pamilyang nasa evacuation site nin iba-ibang tabang arukan financial assistance ready to eat food boxes, sleeping kits asin ang family tents bilang parte kan emergency response kan gobyerno. Paragos man na pinaglalooman ay sinasagibong relief operation kan DSWD Bicol nga nina masiguro ang kaligtasan kaginawa na sin panagos sa suporta sa mga pamilyang naapektaran kan aktibidad kan Bulkan Mayon. Alas 7:28 na po nin pagkaga. Papahigot kan Department of Health o Department of DOH Bicol ang kampanya kontra sa paninigarilyo asin paggamit kan vape sa paaginikan

0: Red Orchid Award na nagtataon ng pagmidbid sa mga lokal na gobyerno na nagpapautob kan ordinansa laban sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Sigon kay Carla Ludovice, ang Health Workplaces and Risk Factors Program Manager kan Department of Health Bicol, obeto kadaon ang bita ng ONRA na mainganyar ang mas kadakol na LGU sa rehon na magpautob asin magtaon ng smoke-free asin vape-free ordinances. Sa ngunyan padagos ang monitoring kanahensya sa iba-ibang lokal na gobyerno tangan na masiguro ang marhay na implementasyon ka mga ordinansa asin mabantayan ang datos kan bilang kan mga naninigarilyo sa komunidad. Sinabi man ni Ludovice na paramihan tras na pingente ang pagtataon ng Red Orchid Award kan panahon ng pandemya alagad liwat ini nga pigre activate asin kadakol giraray na LGU ang nagpapahiling ng interest na mag-intra sa programa. Naglalaho man DOHB call na mas kadakol pang lokal na gobyerno ang makikisumaro sa kampanya dahilan ta sigun sa ahensya importante ang pagkakaigwa nin polisiya tangan ina masiguro ang pagsunod kan publiko sa mga ordinansa kontra sa paninigarilyo asin sa paggamit kan vape. Sa ngunyan Legazpi City pasana ang minidbid bilang Best Implementer kan Red Orchid Award sa Bilog na Bicol Region.
1: Arada 30! Arada 30!
0: Duman sa Sorsogon, nakuakad mga otoridad ang duwang mga tulang sa Barangay Dulos Bulan Sorsogon kanakalis na Sabado, May 9. Dahilan ini sa pinagkukuniktar kan militar sa subuot panggagadaan kan New People's Army kanakalis pang 2013. Sigon sa 22nd Infantry Battalion kan Philippine Army, napagraman ang lugar ang pinagdududahan na pinaglubungan sa impormasyon manungod sa pagtatao kan mga dating miyembro kan rebelding grupo. Dahil pamaraman ang pagkakamidbidan kan mga biktima dahil ang tahaloy nang nakalubong ang mga ini. Base sa report kan mga otoridad saro sa mga tulang, anakwa na may sulot na itom na t-shirt asin ang short. Mantang ang saruman, may puting t-shirt asin maong na pantalon. Ang mga na-recover man na armas, pinagtutubunan na gamit sa panggagadan sa lugar kan mga responsable.
1: Arada 30! Arada 30!
0: Sa Masbate, Lugadan, asin nadakop kan kasundadusan ang Deputy Secretary kan New People's Army matapos ang sarong engkwentro sa Barangay Miabas sa Palanas, Masbate kanakalisma na Mayo 10. Sigon sa 2nd Infantry Battalion, bandang alas 5:30 ng pagkaaga kan makasagupa kan mga soldado sa limang miyembro kan natatanang Komiteng Larangang Guerrilla South SRC4 matapos makaresibi ng report ali sa mga residente banungod sa presong rebelde sa lugar. Nagdunar ding 5 minuto ang baradilan asin nagdulag ang mga rebelde asin nawala ta ang sa mga kagamitan kasabay ang sarong kalibre 45 ng baril mga magasin dokumento asin iba pang sensitibong impormasyon. Nasalbar man sa lugar ang lugadan na Deputy Secretary kan grupo na si Raul Luding Tulingin na minidbid sa alias na Daddy asin Herman. Sigun sa militar, tulos siyang natawanan in first aid asin pigdara sa pinakangharaning hospital. Dalanta, wara ining kakayanan na maglaban. Pinagkukonsidera si Tulungin na saro sa minidbid na leader kan NPA sa Masbate na nahampang sa mga kasong panggagadan, pagbalgar sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of explosive firearms and ammunition asin ang attempted homicide. Pinaging ganyarman kan 9th Infantry Division ang publiko na panago sa pakipagtabangan sa mga otoridad asin magtaoning impormasyon laban sa presensya kan armadong grupo sa saindang lugar.
1: Arada 30! Arada 30!
0: Tamang oras, alas 7:30, idos na po nin pagkaaga.
1: Arada 30! Arada 30! Barreta National!
0: Sinikadan sa pwesto asin Dennis Armahan, dangan nasa restrictive custody ang sarong polis matapos na mahiling sa viral video na nangungulog sa saiyang kalibin partner. Napagraman na sarong police corporal ang lalaki na nakadistino sa Malunos o Malolos City Police Office. Nagsagibo na ning motopropio investigation ang napulko manungod sa insidente sa viral video. Mahiling kaya na enot na sinapak ang babae. Ang lalaki na viral sa video asin na nagbalus ini. Kung sa in, sobrang nakulugan na ang babae dahilan sa panununtok kan lalaki. Alas 7:33 na nin pagkaaga. Diretso kita sa iba pang detalyes kan mga baretang nasyonal.
1: Arada 30! Arada 30! Bareta Nasyonal!
0: Sa ibong kan panikit-dikit na bawas presyo kan diesel pigsyerto kan Department of Energy na magpapadagos pa ang fuel subsidy program. Para sa mga chopper as in public utility vehicle, sigon sa Department of Energy, padago sa makakaresibi ni 10 pesos na diskwento sa kada litro kan diesel ang mga driver kan PUB. Mantang diskwento man sa ang diskwento para sa nasa sagod 150 litro kan diesel kada semana o maximum na 1,500 na subsidy kada semana. Para sa makakaresibi ng diskwento kung nakapagkarga na ng krudo, kinakaipuan na may balidong prangkisa, provisional authority, special permit, as in kaibahan sa listahan kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board.
1: Parada 30. Parada 30. Parada 30. Parada 30. Parada National.
0: Nakatala na magsagibo na nin Brutuhan, ngunyan na Lunes ang Kamara, tangani na pagsugun ang report kan House Committee on Justice na nagsasabing may probable cause sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ini ka nagkakaperang simanang pagdangog as in presentasyon ka mga dokumentong o dokumentaryong ebidensya na magbubukas nin pinto para may padara sa Senado ang apat na articles of impeachment para sa pagdangog. Si Sirtohon sa plenaryo ang report as in ang resolusyon inaproboran kan Committee on Justice matapos ang serye ni ka mga pagdangog katakod ka mga aligasyon na kan malang o salang paggamit kan confidential funds as in ang bako o day may paliwanag na yaman panunuhol as in ang huma laban sa ralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sigon kay Justice Panel Chairperson Attorney Jerbel Luistro kan Batangas, handaan komite na surugon sa plenaryo ang sinang mga nadiskubre ebidensya as in ang mga naging proseso na mag-abot sa nagkasararong pag-aproba para sa impeachment report.
1: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Parada 30!
0: Ultimo na kita sa detalyes kan sa tuyang mga bareta sa Lado National. Pinanginutan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority TIESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang pananaoning ayuda sa 500 na chuper asin operator na miyembro kan Pasang Mazda kanakalis na Webes bilang representante kan sa iyang ama na si Senador Alito Lapid asin kabalikat kang grupong Lingkod Lapid nagtao ni 500 kilos o 5,000 kilos nin bagas si COO Mark asin sa opisina kan pas o sa opisina kan Pasang Mazda duman sa Quezon. Kay banda niya si Pasang Mazda National President Obit Martin asin Barangay Don Manuel Chairman Antonio Maria Benito Calma Jr. kan Quezon City sa pananaog kan bagas sa 500 na operator chuper asin nagkakaperang padre di pamilya bilang representante kan mga chuper na presenting namamasada sa Lambang Saro nakaresibi ini ning tigri 5 kilo ning bagas asin an natatada mapapasiring sa ibang miyembro kan Pasang Mazda.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Lotto result. Nahatod sa saindo kan kapeng may marin result sa salud nin tawo. Makilista tabi kan mga numero inutun tango na tabi sa 658 Ultra Lotto. Uyapuan winning number combination and any order. Makilista na tabi kan mga numero. 54, 45, 8, 21, 52, and 31. Jackpot price, 75 million pesos. Otro hong tatabi sa Ultra Lotto, 658. Winning number combination, 54, 45, 8, 21, 52 sa sin 31 sa 649 Super Lotto uyapuan winning number combination 3 16 11 4 14 sin 38 jackpot prize 25 million pesos igwa na pong sarong milyonaryo. Congratulations po sa bagong milyonaryo. Lagad pagiramdom sa latabi mga tugang nilagad po ipaglaom sa swarte ang sa indong kapalaran magigos asin magtyaga tangan inaw masenso ang buhay ang lotto result ato diyan sa indokan kapeng may maray na result sa salud nin tawo ang best kapi 8-in-1 best kapi gold best kapi blank asin ang best kapi green 6-in-1 with herbal mix gabos po yan mababa kalindo sa mga butika asin sa mga supermarket nationwide.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Oras alas 7:38 na po nin pagkaaga inatabi naging katripunan kan sa tuyang mga bareta. Para sa iba pang informasyon i-follow ila kasi ni-share sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi ni Doon One Radio 91.3 News FM. Nangkatuwang tatabi sa pagatud kan mga bareta sa Technical Department Money Almugera.
1: Parada 30. Parada
0: Dahil magharali, guwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos po kan sa tuyang programa. Ako man po sa inyong naging tagapagatod Barreta, Ed Porteo sa One Radio, 91.3 News FM. Tinduguna!
1: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mai. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapapakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hepa B vaccine naman para sa Hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganap na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, WAIS pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magaling ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
9: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo, King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.

Hoy, good morning na sa Gabusyato, baga parantabay. Kumusta, syudad ding tunay na pagkamot? Viral ngun yan sa social media. Dahil nakita magparaharayo pa bagatugang tabi ta inian pinag-i-restoryahan ngun yan. An panibago na naman tabi na viral video. Naku po. Ay, pasensya na pala ha, sa mga nag-iiling live sa Facebook. Naputol kita ta, medyo nagluya sa internet connection. Yung maluya sa internet connection, naputol kita sa Facebook Live. Pero di bali, hindi kita sa mga parantabay ta live sa kunya na sa inyo mga radyo, no? Radio set. Good morning sa inyo dyan. Sa mga nakatutok na sa inyo mga radyo ngunyan. Viral sa social media, alas 7:45 na po rin pagkaaga. Itong insidente mga tugang, ah, insidente na sulalaki binugbog sa iyang live-in partner. Sa kunya nito, saan ito nangyaring lugar? Mandaluyong city nangyari mga tugang. Matod-tod istorya ko yan sa Indo, ah. An manugod na yan sa viral video. An oras tatabi, alas 7:46 na po nin pag-aaga. Pagkaskasun sa naan orasan, Lunes ko niyan. Good morning. 11 na bagatugang kanmayo taon 2026. Good morning. Si Sir Manny, dyan sa technical. Good morning. Ako ni Ed Bordeos, tabi bagatugan. Good morning. Too much love will kill you. Good morning. Taod-taod pa mga katindugon, ah. So, may insidente man kan, aksidente kan nakaliis na mayo 8, Sir Manny, dyan sa, hindi sa basud. Abunggo so ayam, duaan rido dahil sa ayam. Pero wara ki mga animal lovers ang nagkundi na sa may ataman kan ayam. Pero pagkan ayam, Sir Manny, ang kinulog kan tao na posibleng maka-aksidente o maka-diskwido, dagit ang mga tao. Ata daw tarog kayo ano? So ayam na naka-aksidente, mga katindo, rason kan aksidente, kaso sarong aldaw, abaan ka na. Wara lamang ako kinahiling na nagkundi na na, oy hanapan nindo sumay sa derekan ayam, takasuhan ta, pabaya. Kasi igwa na po kibatas, igwa na kan kirdenansa. Nawara sa mga animal lovers pag araw kayo nin mga tao na aksidente. Naputol palan po kita, Sir Manny, live sa Facebook, nagluya sa internet, naghang kanina. Good morning. Ayan sa mga nag-viral, bagatugang ha. O digdian sa basod, Tabaco City, paano? Kang mga aldaw, iguaman to mag-riding in tandem na binadil so ayam mga katindugo. Biyong na dirikan ayam na kusisay daan makaturo duman sa riding in tandem na nagbadil kan sa iyang ayam. So ayam na nang bubukod kan mga nag-aagi sa tinampo. Grabe, so mga animal lovers, sige naman so ngurob-ngurob. Bako ngayon tabi makahayop so ginibo. Animal cruelty. Nailing mo na yan. O hindi, may na-aksidente sa Satuya, sa Tabaco City. Pero, wara kay mga animal lovers, magatugang, ang nagkusog nin buot na mga pudan sa gobyerno, mga pudan sa mga otoridad, na hanapon sa mga may sadirikan o sumay sadirikan ayam, tangani padusahan sumay sadirik. Good mo, bukang-bukang sudua. Good morning. Alas 7:48 na, dahil ako maharayo. Uni, o, ta, sudma baga, Mother's Day. Sudma ini nagliwas. Duman sa Mandaluyong mga pi. Pero sinibak na police pala ni Nina involved. Tapos sa side kayan, si babae, bagatugang, nagpost ini kan nakaliis pan Pebrero na sulalaw gun supandok niya igwa ki mga lata nin kunya siguro kinulgana dati ining babae. Duman kaya sa viral

0: video. Nahiling duman mga tugang na nag-iistoryahan ngo na so duwa, tayo ni mag-live-in partner pa sa na. Magayon pati sir Manny sa babae. Magayon, kagayon kan babae, kalibin kan sarong pulis na ini mga tugang. Nakatukaw sa lalaki, kagano ka-istorya kan babae. Pagtaod-taod sir Manny, bigla na sa nang sinapakan sa babae, sa lalaki. Maski si isa'y man, dahil makukontrolan sa diri, pagka nakulga na physical, babi. Diba? Nagbuminalos mo laki kung suntokon mo yan untok matundi pero dahil pa nagtunong ng sapak pagiraray sa babae di na nagulpi lalo pagatugang tabi pero pigiling ko medyo nagbasol man su lalaki ta siguro dahilan sa sobrang init mga katindugon kan namatian niya o kaya siguro na bigla man ta ikaman daw bigla ka na sa nang tamparuson dyan kumbaga dahil magdiriklo man sa iyan ang sabi sasabi ta na minadiriklo mga katindugon ang pagiling o ang kaso nangyari duma di narugado sa babae mga tugang ngunyan sinikada na sa pwesto sa pulis na pulis itong lalaki sinikada na sa pwesto sala na naman sir Manny kan mga lalaki sala ta na naman sir Manny na mga lalaki na nakulgan sa babae inot na nanapak mga tugang sa babae pero sala kan lalaki na dapat na ang ginibo kan lalaki pinasensyahan na sana sa babae ta babae nga ni dahil na dapat mga tugang ito pinatulan pa kan lalaki Armindo, iba-iba kaya ang pagkatawo kan lambang saro sa satuya kung minsan may mga pagkakataon talaga na dahil naman gayon nakakakontrol pareho ka sa babae dahil niya na nakontrol sa iyang sariri sinapak niya na sa iyang kalibin partner sagod sa mauli mga katindugon sa mas grabing physical na insidente. Kaya ang leksyon, nung kanangad ka mo mamisikal kan sa inyong kapwa. Kika-partner mo yan, kibako o ibang tao yan, dahil mo yan pagibuhon. Igo kita ning kasabihan, dahil mo nanggad pagibuhon sa ibang tao, anhabo mo, nagibuhon man si mo. Yan. Iyan sa naanrom dumon tabi inindo. Pero nagrabi talaga. Tigilin ko, nagrabi talaga, Sir Manny. Ta, iba ang kusog kan lalaki. Iba ang kusog kan lalaki kaysa sa babae. Ininutan, baka katindugon sa lalaki. Ta, siguro sa lalaki. Inda sana kung totoo man, na babaero sa lalaki, na police. Tadakulo na, baba, sa iling ko, Sir Manny, ta, Sir Manny kan su babae na. Mahanap ka pa ng ibang babae, magayunan sa imong kapartner. Kundi duman sa po, ka nakalis lata na ni mga tugang, nagkukunyan, ang minaluwas na may history na ning pangungulog mga katindugon, bayi, ng lalaki, and naulit giraray. Pero sa iling ko, parang naghahagad lang ning lambing sa babae na suyo, suyo. Kasi yun ang basa niya sa, yun ang post niya sa caption. Sinuso, tapin na darhanin burakan su lalaki, ka nakalis na Pebrero, 12. Garong paghagad ning sorry kan su lalaki, tapos su caption kan su babae. Kunyan, pudkeni, iba ugari ngayon ang reward sa sakuya ngayon o yugon mo an. Kaya hirak man kaming mga lalaki. Sala, amin na naman ang mga lalaki. Kasalan mi na naman. Totoo talaga, Sir Manny, ang kasabihan. Dawa anong gibuhon ta, mga lalaki. Dawa sa inyo pag, para kunyan, paburubalin to ko. Dawa sala ng babae, pero may tama ang babae. Dawa sala na ang babae pero may tama ang babae dahil nakapugol Sir Manny nasub
1: inaamin man siya na siya pagkakyog simba
0: sala ako ako palang kang kasalan Sir Manny pag yun na simbahan ano sala ako makuring sala ako ang hirang buhay sa mga baka ay atya na lang naudoy panagos sa yan good morning nakapos na kita nina oras. Si Sir Manny Almoguera dyan po sa Technical Department. Salamat tabi kan sa inyong panagos na pag-antay. Thank you ha. At yan na lang noon to. To be continued tabi yan. Ako ni Sir Bordayos mo lamang. Angog binalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa sa'yo. Hindi yan sa One Radio 91.3 News FM. Good morning, good morning.
2: One Radio. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept palansindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi may dumanon kita.
3: Ha? Nata! Sa Inka.
2: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
3: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
2: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
3: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
2: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
4: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
0: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
8: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
9: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
7: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sa Inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
10: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
11: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
12: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Gluta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
12: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
13: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
12: Tindugo na. Bicolandia.
14: One Radio, tindugo na.
15: Tindugo na.